ngakhanya ndivukela ngihleli nawe empukeni sisi. Usihlalela umculo omnandi kakhulu. Uyasonwabisa umculo osihlalela wona madikela. Ukusho ukuthi iradio le yakuwile. Uzalwe nayo iradio sisi ngendlela oyikhalisa kamnandi ngayo. Hayi mayikhali wireless. Mayikhali umsasaza kahle yedwa madikela eradio. Usiphelele lo emdeni ngalendaba.

0: umculo wakho. Hayi ngeke. Kanti lo mnani ngakhona ngayo nicima mhlambe nomculo lo ngongena eKanana. Awulando nobese lo mculo lo. Umandi. Uhalahala ngeuvisi noma ngubani. Ana liphexashuhlelo lenu. Nino mavula kuvaliwe uNkosi nathi.
1: Four feel good songs back to back on True Experience.

Ndiyabulisa mfundi Sumangala, yho ndikuvuthetha ngolondi wesiphenxumalo. Indlela endimthanda ngayo, ongasiyam ndiyamthanda. Ndake ndaxaka ebhasini mayibuye ibheka etawu. Udriver udlala uLondiwe. Yho, ndandingakhali. Ndakhupha ibhandana eyisebhegini ndayibeka ebusweni ukuzigquma. Kwakunomhlabelelo, andiwazi ithini itayitile yayo, kodwa ithi akekho ngangiguquli. Yho!

ngiyibeka phansi. Mhlambe vela yikho lenkukhu kuzumele ngwachithela manje. Yazi ngithanda ngokuphelela kwenhliziyo yami mhlambe wena wazi. Ungitshele lokho sithandwa bengimphula inhliziyo ungkhazi. Phela